0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siya ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na ko. Like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mga siya, siya may mga gaguide na to patungo sa mabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungwa pa ko ni Apila ng ministry. Always akong nagbobulakbol din. Sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas, sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
1: Amen. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Diri sa ito ang programa sa Anchor Radio 105.9. And welcome sa ito ang segment, The Gospel Hour. Mayong gabi, Pastor William. Mayong gabi, Brother Tracy. And sa ito ang mga listeners out there sa ilahang mga tag-sa-tag sa nga panimalay, sa ilahang maybe while driving right now, no, sa ilahang mga sakyanan, sa ato ang mga higala nga mga taxi drivers, maayong gabi sa inyuhang tanan, no, sa ato ang mga listeners karon. If you're here in Davao region and kung nakatutok, nakapaminaw ka sa 105.9, maayong gabi sa inyuhang tanan. Please stay tuned so that makapaminaw kita sa pulong sa Ginoo. And also we would like to encourage, kung nagtanaw ka karon sa ato ang live stream, we encourage to share it so that ato ang mga friends makakita, makapaminaw also kung unsa ang programa nato diri sa Anchor Radio, not just here in Davao region but also in South Cotabato, especially in Tupi. You can

0: uban nga mga anchor.
1: Man.
0: Nga sa ilahang programa pud sa Anchor Radio diha sa Cebu. Alright. And also sa ito po mga kaigsuunan sa ilang mga tagsang panimalay, wherever you are, maayong gabi kaninyong tanan. And also those people that are listening using their Anchor app, no, we do have Anchor app. Kung makapaminaw ka, gamit ang Anchor app, please log in sa imuhang username and password so that ma-recognize ka namo diri. And also those who are katong mga gusto mag-install sa ato ang Anchor app, you may install it using your browser. Just go to your browser, Google Chrome, and then type these words, bbbc.theanchor.app. So by installing our Anchor app, no, dili na ka makakita diag mga ads, but we have a lot of features diha sa atuhang Anchor app. And also dili lang po sa Anchor app, but here sa atuang unsay tawag ani, Facebook live stream, no, madunggan og makita min ninyo sa atuang live stream sa atuang programa sa Anchor Radio The Gospel R. And also sa ato po mga kaigsunan sa ilahang mga tagsa-tagsa nga panimalay, we encourage to maximize or increase ang volume so that makapaminaw po nato mga silingan sa ato ang programa karon nga gabi unam. Na ato ang tumong diri sa atong programa, dili ang amuang pulong kung dili ang pulong sa Ginoo. Nga ma-share nato, makapaminaw ta, and also makadungog ta, no, sa kamatuuran gikan sa Bible. And at the same time, and those who are watching or listening tonight, no, we encourage you, kung nagtanaw ka ron sa Facebook, please do share so that ang ato ang mga higala, no, ma curious sila what is Anchor Radio. So makapaminaw sila, makadungog pud sila. At the same time, those people that are listening tonight nga wala pa relasyon diha kay Jesus Christ, no, we're praying that tonight will be the night of your salvation. And to those who are our brethren, nga mga taxi drivers, if you are listening tonight, no, we are praying nga please stay tuned sa inyohang stereo, sa radio stereo nyo, so that makapaminaw po ng ato ang mga pasahero. Okay? Yeah. So, before nato ipang timbaya, ato ang igreet ito mga kaigsuunan that are listening and watching tonight, and those who are using our Anchor app, please take a listen to this special. And I hope you also recognize and embrace the message of this song entitled My Hope is in the Lord. Please take a listen to this.

0: Amen. My hope is in the Lord. Yeah. You know what? Kung wala pa kay hope, no, nga diha sa imuhang kinabuhi, especially maghisgot ka nitag eternidad, you know what? Your hope is only in the Lord. No, walay lain. Wala lain nga makakuha ta og paglaom, mga pag-asa. You know what? Diha lang jud sa Ginoo. Samot na kung magbuhat kag desisyon karon nga gabi una, and kana nga desisyon imuhang kanang desisyon nimo for eternity ba, mo ni makahatag sa imong kasiguraduan nga ang Ginoo di mo hatag sa imong hope,
1: yeah,
0: no, sa eternidad. Mahibal-an nimo na unya, no, kung na curious ka sa jud ang hope, no, diya sa Ginoo. All right, so we encourage you to listen tonight, to watch kung nagtanaw ka karon sa tuang live stream, and we're praying nga ang Holy Spirit magkigistorya sa imong kasing-kasing karon nga gibiyo na. All right, so we will greet our viewers, our listeners tonight sa tuang Anchor app. Unahon nato sila. I think Pastor Bong Ambi is listening tonight, and si Brother Nathan Asoki all the way from asa niya Taguluan. Yes, diha sa Kasinglot, Cagayan. All right. So maayong gabi, Brother Nathan, and also pod sa atong amigo nga pastor, Pastor Bong, from all the way from LA. Okay, LA, diri sa Davao ra na, dili sa US kun dili Los Amigos, Davao City. Maayong gabi kaninyong tanan, and also to those who are listening diha sa Berrien, LA. All right. So sa ato po mga listeners and who are also watching sa ilahang mga tagsa-tagsa nga panimalay, kay Pastor Bill, greetings diha. Pastor Bill Sutton, maayong gabi, listening on the radio in Eden. God bless. Thank you, Pastor Bill. Send our regards to Ma'am Celia. And also, I think, si Ma'am Grace og si... Kailangan ko sa nawala na kung kwan. Sa Tinulang, okay? Sa Tinulang. Okay, maayong gabi sa inyuhang tanan diha. And also sa atoa pong uban ng mga nag-comment sa atoang Facebook live stream karon, we have Pastor Juni Datoy, maayong gabi ni Pastor William Barry Grace. God bless you always. Pastor Diri, please pray for me. I am not well right now. Yes, we will include you in our prayer. Karon, Pastor Juni Datoy, salamat sa imuhang pagpaminaw, and also for watching sa to ang programa diri sa Anchor Radio. We also have here Ma'am Bing Pugoy. She is watching tonight. Amen. And we have here Pastor Loloy Magna.
1: Amen.
0: Jesus is coming soon. Yes, soon, very very soon. And we also we have here Brother Kelvin Oclarit Villosa. Blessed evening, Pastor Friends, and from Panabo. Okay, I think from Panabo, yes. And also our missionary, si Missionary Harley John Catalino, watching from Philippines, no? Yes. Kasa Pilipinas.
1: Yes. Okay. Nag-apil siya sa ano?
0: Sa Cebu?
1: Sa Cebu.
0: Alright.
1: I think na siya karon sa Pulumulok.
0: Okay.
1: Or sa Tupi.
0: Okay. Thank you for watching, missionary, and hope to see you in person also. So we have here Mama ni Pastor William, si Ma'am Edna Hinautan. Amen. Also, we have here si Chai F. Espartero. Good evening. I'm watching. Yes. Thank you for watching. Nai-request si kuan Pastor Juni Datoy, Nothing Between. Okay, atong pangitaon later, ato na itugtog before we close our program. Okay, so sa if you are listening tonight and then you're using our Anchor app, no, please do log in so that ma-recognize ka namo, because there are listeners nga dili namo ma-recognize because di namo makita ang inyuhang names. So we encourage you to log in. Okay? So, and also sa to mga viewers who are watching tonight sa Facebook, please do share sa So that ato ang mga amigo-amiga makakita sa ato ang programa diri sa Anchor Radio The Gospel Hour. Okay, so wala na tayo igong oras. Ato ang ihatag ang time ka pa si William. Please prepare our hearts and minds para sa pulong sa Ginoo.
1: Amen. Salamat kayo, Brother Chris. Salamat kayo sa mga listeners this evening. Thank you so much for your time na inyong gi-invest para sa pagpaminaw sa karon na programa na to. O kung naapon mo yung mga loved ones nga wala pa yung Jesus Christ in their heart, you can share this message to them also. And we just want to be a blessing to them.
0: Amen.
1: By God's grace, we can explain the gospel the way God wants us to be. Yeah, that's why kanina program, it takes a lot of prayer, Brother Chris, ba?
0: Yeah.
1: Because ang gospel of the Lord Jesus Christ is mo'y pinaka-importante nga kinalan na to isabuag.
0: Yes.
1: So, that's why. And also, this message, this evening also, we want to be a blessing to those people nga naminaw this evening. We want to be a blessing to you. Sa message po nga pagkadalo na to this evening, yung simple message na to, no? It's practical messages, and also we preach expository messages, and it's by God's grace that we can continue to preach the gospel of the Lord Jesus Christ.
0: Man,
1: minsa hero ramang kita wa magiatua ani. So we just going to do our part, our best to explain the precious word of the Lord Jesus Christ. So that's why salamat kayo sa mga listeners namo, sa mga pastors, missionaries, nga gapadayon ug ampo sa programa.
0: Amen.
1: Salamat kay sa inyo.
0: Thank you so much.
1: Missionary Juni Datoy, always ka comment kay sa, always praying for you. Thank you so much for that prayer, Pastor.
0: Thank you, Pastor.
1: We really appreciate it sa inyo nga prayer, and also sa akong asawa nga naminaw karon si Sarah Ruth Mayor Hinautan, and also sa akong mga anak Liara Liam Lilian Lindsay. Thank God.
0: Amen.
1: And si Mami pod nga naminaw karon. Ug ako ang auntie na tus kagayan di Rosita,
0: yes.
1: Auntie Olivia.
0: Maying gabi, auntie.
1: Po siya karon. And kauban gin sa akong uncle, si Uncle Rinaldo, Samantha. Also, salamat kayo sa pagpaminaw. Ug condolence po din sa akong side sa akong mama, Brother Chris.
0: Yes, condolence.
1: Kay ano, no, namatay ang ilang eldest na brother. So, sa ano, sa uba sa family, sa akong mama nga side, ang brother sa akong mama. So, salamat kayo sa mga naminaw this evening. And thank you so much, Missionary Juni Datoy. No, ningon siya, amen. Praying for you all this program daily. May souls be saved.
0: Amen.
1: And also, si, greet po na ako, no, si Brother Rinante Baguat. Paminaw siya sa itong program.
0: May gabi, brother.
1: And then also, si Pastor Ali Anggalan.
0: Yes.
1: May Pastor Ali Anggalan, may gabi sa imo adya.
0: Yes.
1: Okay, so dito magdugay. Karun mo po lang yung minsay. Colossians chapter 1, verse 27. Isa lang taka verse, Brother Chris. Colossians 1, 27. Palukos magbasa ni Brother Chris.
0: Alright, if you have your Bible there, you can open it. Sabayan na ito pagbasa sa Colossians chapter 1, verse 27. Okay, yeah. The Bible says, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope